0: 26 minutes past 8 horas e 34 minutos. Amabanga Jonjo Magetsi, o Zango, o Girapa Cossisso e a pá. Magetsi, o Zapetira, o Repetiuri, ei! Zinturu Zayizung, Zizuendera Magetsi, Zi, Zizigoma, Ziai.
1: Ndakaika koningo funa nchalu yanga.
2: Ana, nende chiani yura ni wali ranchi mweji.
1: Lima, yalipo masiku ye wa malira mwemo.
3: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mwabuino.
3: Ana, iya malira mwemo ntawizo onche. Osa tifabuino, ndisini ntenge. Basi mwano kwada, siya kulila. Tapenya kankobi ya kako kadwa.
1: Wasia kulila.
3: Ope nyana, yura ni wango funa iwe. Imafunika kumulangi za chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vmenevu.
3: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo jatu kuti. Ajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkupika.
3: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi, kapena kumkumbatira ndi kupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu moti posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondi.

agure ngati chikondi chotere inendenda kanika kalekale lija zinali zabwino kobase ndikati ndayankhula chonchi akampezi ameno bwineyo pite kangokwatira ameneyo onse tiine iya abale inu chanchano ayi ndirimuona wena kunjako ampitani kwa omweyo ine ayi ndiye akutero kosiwalo ta inu ngati zili choncho nendenda kanika basi zandivuta ineyo titseke bwalo lathu ndikuimba kwa Adam Chalimba Adija akuti mbuye bwerani.

Akuti nomvera ndatokoza kuti muri pamene pakumvetsera Radio Mosambiki ratamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana ngati pali pene pake pene pala kugika ndipepese kuti pepani. Zarere mwine ndilolene kuti ndione msana wa njira bwalo ndilosira ana ili. Mutaise mwene ndine FM mutedawa ndipo amene wongolera chilichonse kunchiniku ndi Bartolomeo Paketi. Tionanenso mulungu akalola ineyo ndapita.

Ia inditonde mene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mau ya muno mtete. Uyo ndani kodi uyu. Jake Rasulinho. Akuti Antoni. Mwana anoyo namukonda nditu kuti nkhale naye banja. Koma hii khalidwe lake nlacha kwanoleka. Ndima mkonda ndithu koma khalidwe lakelo silabwino. Sindikonda khalidwelo. Ngati nkotheka khala naye ni pansi. Zikavuta ndiye kuti abasi. Zalephereka zitayang'anane apa. Akuterotu uyu.

0: Nasonso nita likulikira kuti chifano chomwe chinga chiri mkulubedwa pakati pa chikunda wa America na Irau chitsabore sipindu la kuti budana mutsaone. Tabva kuti psisinji pzomwe bzaima psisinji pzomwe bziri wonongeka pakati pambali wiri sipamba pakati pambali ziwiris. Ndiko bzini kuchitisa kuti mafuta ya moto patsiku lentsi apansi ya kale ya kunesa pzikali bwino kuti nkhondo imali pakati pambali ziwiris ya America na Irau. Kadandaula Nasonso nita bish. Sikarzo mkarabodesa mwurukundu pasatu salero kuchikara kuna kunyumba ya mpepu ya rati Mosambiki. Muti kurubiri mangwana kuyambira pantawe zishano sangu mangana waya. Salani mwinu.
1: Mwapera chikau tunuja tete pantawe yachi.
0: Lero lino mga tandizu na farmasia Smart Naira yomwe hiri mbasa chifosichinu pakana bantawe kumeza usiku. Smart Naira ni farmasia yomwe hiri mbasa. Lero lino yomwe kutandizeni mpakana bantawe kumeza usiku. Mai Sara Domingo kusha kushtinyu omakana babairo, omakana babairo sabora bashen. Ali kukumbira kuna wenzi mga kwanise kwa tandiza kutatziwe kumukuda imira sukulu wa wawidi. Mbozi mwa magole mafemba na ngwe magole kumi ya kubadwa adanyipereka pansiku kumi na statu hainti tizanali panhawe sifemba ipu na ishtika babairo Samora Mashen anikutishtani ntima wa nsisi kutu mwaka mkulimizi mchesa na mbuya haititi bairo Samora Mashen unidate Luciano Ngirazi pafupi na sika wa mil anti pafupi na Amerika do mil. Mitedu nji 85-85-22-71-2 Jikane salatu mga jesu na mbuya Joaquim Rondão Ndiye ntede ni 87-19-04-3-4-6 Tedu mbuya Joaquim Rondão ni 87-19-04-3-4-6 Alikuti istani ntima wansisi. Zishana mpindi kumi na zishano za sete ikinzi kutukulugunu titi mwuresi mabasa yatu ya za masenze kupanopa. Vani kanyimbu waka nukuti nsiku yangu nji mwindi pene muna chini chofuna ndipasa legandi gira nsiku kumalizira. Pena kupenza tayo mwenda gwinya gali za mwuresi maluwa. Nikana moyo ulibu ndipasa maluwa. Changu nchaleru ndisimbendi kana moyo ndipasa ni chumuchi mkwa nisika. Mangwana mkutari. Chukari buino kutu mundu ziretu. Mundi pasiretu. Ayi mundi chemere. Mangwana mpatari.
2: Olha só para as vossas caras. Sempre cheios de promessas de ano novo.
0: Tiri com Angola, anzat. E vem nimboi.
2: Namorada. Promessas de amigo.

0: Fui.
1: Nyimbo ya rogari pia ntuse ndika na moyo ndika ndikira ntsiko malizira muna tsamba message ya ero mero bom trabalho duri akali muntu akali mulapi nkulu akali bzizi njitsa bzizi akana mwebe kumuza akana mwebe kumuza ne kunchemera ne kumukamusa lini ndaye mwebe nakweza kufuna nkaka oka ndaye mwebe nakweza kufuna kuti mumutenge pakana kumputo lapo na mensa kadaka angadaka pulumuka mudalinza ngoto lero kwamba na matsamba eh tinzo pasa manyazi ne pasa nsisi
2: Moçambique em Goma. Inscreva-se em www.ngomamoçambique.co.mz ou na Rádio Moçambique mais próxima de si até ao dia 5 de junho. Eu sou Goma. Eu sou Goma. Moçambique em Goma.
3: Chimpine ni matenda ya kuneseka kupuma yomwe yambatakanya munthu aliwense chitani chero kuna bzitsanzo ibzi kutsathupi kuotsira na kukhotsomola kawiri kawiri kuwawa manungo kuwawa nsolo mwachivulumukira kubva kuneta nthawi ikulu kuneseka kupuma na kuwawa ngololo
1: nkhani yabwino njakuti chimpine chimbachenkheka Sabani manja kawiri kawiri na mfuka mwina na dota kuti tichenke chimsine. Pakutumola, ae pakutumabata, fungani mulomo na mpunu na boku lanu la kufunya. Ae ae, singani na kanguo, mungakara na bzitsanzo kuti muna chimsine, valani chikomfa kuti muleke kutakanya omwe alipafubi na imwe. Siani mpata wakuti mpepo ipite kwa mungkala, chenkani mburu za kubuzikana wanu wa zinchi. Wadzoru wabzense nebzo, kala siweni nje sawo ya kulimbana na chimsine.
3: Zi kocherereni, kocherereni mbumba yanu pamuyi, kocherereni muzi wanu.
1: Uyu ni mtenga wa Vulcan kuna mbumba.
4: Sai, afu wangu kishiragari. Oma chisai komo china kinori. Hey, chifunigana ulumishula itu.
5: Kinori. Nuso la kupika bwino la muyaya. Pasani goso, fungo na nuncho ngoma kutwa kuja. Chisai chumushina kinore ni topi tangwala goso. Jifunikana kuti mula wize ni mfatsu wapwando na goso la kinore.
6: Tropigalia.
1: Triku kusimbani, triku utumbizani. Asimai wa kupispereka, asimai wa kulimikiseka. Asimai wa malukonza dziko. Asimai wa mwanambiri yao kuncha kunfu. Triku kumbire, triku kumbu. Triku utumbizani, triku kusimbani. Eh. Alipoli kuncha kunfu.

kushitadike sapumu, kushitadike sapumu kuliva mudzinale, mujiru musambikan, alipodi kunjagu anzapu. Hey, alipodi kunjagu, wakutufunika kuwali migesa, kuima pitani, poti pasani, hindi, sintidu. Alipodi kunjagu, asimayo kupereka, asimayo mwali migesa anzao, asimayo mwafera anzao, asimayo wabasa. Shaudzote sinu basi kuti, akasa bwera lero mangwana mbwera. Akasa kutipasa lero mangwana ntipasa. Akasa kutiangana lero mangwana ntiangana. Tingaliwe ngina iye. Pumwe tingkala, pumwe tingkona, pumwe tingkona, tingaliwe ngina iye. Alipodi kunjaku. Sikuti wensele, mbense lini. Kuma azinji wa iwo. Mbense lini. Azinji wa iwo ni wantu kunjakunu. Kamira babanja, pumwe ancheza na nzao. Basa lo mwanchita. Tondo kubwa. Ligesa pumu anzatu. Halibu kunjakunu, amayi mutufunika kuwa limigesa. Kuima, pitani mai. Ndimu aluso. Kati mwampiri pangono, titifika na mabasa yatu ya samasenzeku. Nyaluso, nyaluso, nziwi ni nziwi. Tina zinjo mwanzuwa pzinti kunjakunu. Afrika mwanzono. Mutufunika kuzindigira. Ken sabi, sabi. Mbatuwa yeka, adafunza yeka. Mutufunika kumule migesa. Bashitatani, tuuze nimbo, mwamu mposa nzano, tulikunu tawuzi nangu kuzindigida.